Edinje bia otu ahene batino se. Na jere se. Na nsamwa ya dia dan wono. Wono so dia bedan yenye. Na ebre se fata mu wono. Jo so do wabi jere dia ba na dwumadi na kwoto.